0: Kalingaw FM. Sining-sining ko sa dalumis.
1: Kausalimbahan ang paras na sulit.
0: Akal mo kinungaw. Siyam na ka pa na mapat. Titik turo mekahas.

nanda kasuaben kumang makikigdangaw dari Radio Kalingaw FM on si koton nanda kasiwatan diti mamasan ako do katabian tra tagaya do kamatan mentok da puru-puru tay ka kaysa na ipuru da Persatuan Kabudayaan Dusun Bunduliwan dahil titig kaningaw ang nangalangga na pa nagi kumadi makikinangaw da Radio Ngawi kumadi tayo sanan i-makinangaw tayo ka i-mamaramit na tadaw tagay niti isan pa patabihan tadaw tagay na kamatan doon na ribu doon na pa naman kumad tayo sanan pansikaw.

Engarap ya sining narangot ano di talo sining misusuta sining manta di gidik gaide Jose Nambayongos am nagi enjoy sabah. Minigoy tatan na binety jam ka siyam malima na padam isa minute kasaban kaya iti da kayo ng takaw am kasarit ako na dat papaharad at ngingis takaw kaya tay kasanyum kadigya muka atas sunyum kaya masid kasarit ako dat pangingis ano kura to papaharad ako ngingis tabi na eh manta ko pagibabarasay din o kaya nakurato kangingis takaw amno at ano takaw sikiran at kangingis takaw kaya tinapa pagibabarasan tayo katulog pagibabarasan tayo tino maginakot na pansinin kaya matadi mas ni sumiran alay da ko na muhang di ka.

Sabay natin jam ko habang may isa. Habang naman na minute ka sabay na itinda kayo ng takaw. Habang ludat arangot takaw at sining sa muso. Tarit iti sa pagilangan ko kya. Karit iti kapiyon natin iti kapamarimitan tadaw talon. Sang pamagunan doon na ribu doon na pada manam. Talon ang ekonomi na yatan kabansaan. Paikirin man pahimagana di tiang amat berhormat dato seri panglima Haji Haji G. bin Haji Nor. Bayan na Menteri Sabag ya. Kaharot apa bayan niti tapi nai apa meremitan niti kauntok dat dua na pedam dua gisam dua na pedam apat tulan kelima tahun 2000 dua na pedam enam niti. Okay na napangay ti dataran suk. Gumot ka pargatan kaya kagiat ginawa. Dat kaharam ya gal ka hariti fun run kaya. Har nagiti gubahan bunga. Har nagiti mamawatik tay kamawarna kaya. Pasaruan na pangatanganak batik ya tabinay. Maragi pialaan na suganda ika tabinay. Pialaan suganda yung maragi pakikitanan. Kumadi ko dit ay sa teman na timpo diti tay ka it... Awatang kangaw timpo diti tapi nai Erikat Canada ya kapiyan na titi kapamarimitan ta daw talon sang pamagunan tay ka hari hutan antara bangsa taon 2002 na pada manam talon ang ekonomi nayatan kabansaan pagi pagiran man pahimagana di

Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji J bin Haji Nur Ben Menteri Sabah. Kapan ada 2022 gisam 2024 tulan kelima 2026 diti. Kain napangai ti dataran suk ya gumo kapargatan megal ka fandran gubahan bunga memawatik ti kamawarna. Pilan suganday am nagi pakikitanan. Rekat kauna dati pinay may pamaramay am nagi menakodong dat ababayan diti. Abay natin jam ko pa namin sa badang 1 minute kasaban sadang dato mga list o paginawak ya. Sining mata di aben, tadaw kamatan, tadaw kalangadan. Jai di Arifin, Kosin Duol, am nagi Rena Rupin, Jasri Gusip, am nagi Jelis Kundaya, Tinaru Dusun. Kenya FM, kuhoy aramay ba?

0: kasalimbahan Boros Dusun, Kilingaw FM. Karangahan may frequency siyang pupadang 4.2 MHz. Kilingaw FM.
1: Pada itu jam kabar misa telun habadam 4 minit ke Saban hiti da kayo nang takaw haral kago tepagi lengan ko karetiti ke penuladan daraha ya. Dan kau tadau bainah habadam turu tulan kelima tahun 2002 habadam madam kapian data tadau ko turuk ya. Harapi pira kinainan kago da ke penuladan daraha gagal kahiti Dewan Haji Guzman Kampung Panagatan Ulu Keningau. Nakatim po na di jam kawalo ko sa bandit ka suwab kya gisam da pitanga daw. Am kinainan kedua tapi na iti Masjid Ar-Rahim Pakan Kiningaw. Nakatim po na jam ka siyam ka saban gisam margita jam ka isa sa sadapan. Am kinainan da kumatalo iti ruang legar depan kaunta tempahan kya. Kaya na pang iti kompleks po at Kiningaw. Tapi anda titi tak ramai kamatan niatan watas keningau 2026. Katim pun di jam ko hapad ko sama di tenu gisam margata jam ko talu data asa sedepan na bayan nanti. Madi ko di taisa ngayon. Taika na rikat at timpo da tamanan lo darahat na binay. Rikat ko na da. May panakadong. So ay ka agumunaga pa kikitanan kya. Iti da kairan dat keningau dat bayan nanti. Lalay pa iti kompleks spot Kiningaw to idang ka tadaw bayan nanti iti kapamarmitan na teramay kamatan na itan watas Kiningaw taon 2026. Amharap pa timpo to binay rumikat ka iti da kainanan diti amsay ka mila ko nagadang mangintang dit pagkikitanan kya amharap ka dagangan data kanan say ka mila ko dat manalod daraha. Masalang da tumilamus na agudat mangalis sining kya mangalis ginawa sining mata di Albert Kimon it retan dat kamatan pi sampuruan sining kago mata di George Lian tamalut ko hilid sa do kina FM ko hoy aramay ba.

0: Yunus mangkat kampung Dengiloang bagang atoku kain sanai tengah balut mengkinangau kesalimbahan dan beras dusun kuruhai aroma ibu
1: Kada pia sining narong otot-otot ini sining mate di Albert Kimun kampatan pisempuruan sinusot kagus sining mate di Georgeliana tambalut ko hilad sadu minigo tatan meniti jam ko bermisa. Apa tabadam turu minit ke saban tidak kainan takau ya. Pamusika ko madika lokili. Lagu Michael kay to kasih full boy. Angko lagu Oh, iku udah kan tadi no. Oh, negara di jingle kan tadi orang udah kayak ya. Pengkoro pati binai itu takut pempat-pempat keselimbahan boros dusun kena FM tada bainak ya. Pihana titi tapadam turu tulan kelima tahun 2002 na pada madam. Nuna pa karajam manda kayu taguanga tadi binai. Alansan dan kapanau tasa senang kia. Kumadi gudi memutung degata kia. It mananam dat piasau mamau mananam dat terapaan kia memimiara sada memimiara benging memimiara manuk memimiara dat tengah putik kia memimiara tengah tambah lega kapanau na dat sesenang kia amnu na paat karaja-karaja manda kau itaguang nga teka timbaba nga Kapugawit na gidat isa konsikahan kumatinan sendiri am nagi tilang-ilang tay ka purpaganakan. Yan pa'y ginawa di pangyukab, yan pa'y pamusaran ni pangyukab, ningis di amis na binay, sagarad ka piradulong-radong tay ka kapitagad-dagad. Bagyan po nampun kumatisam tisa kya. Ang kabisangan na mamaramit ramay kamatan kya. Madigay din sana ng iti dapagunda saba. Lalabi pa iti dua tasa kaningaw to bay nati timpo-timpo dat kapanaw iti kapamarimitan na ramay kamatan iti dua tasa kaningaw kain na pangay iti dat complex spot kaningaw rumikat kauno pagya o ramay patama dahila to binay minumbalo-mbalo kong minangimpa-impate nung ako hay kikaro hangil hila to kita ko rango po tagong matad iti walay pisampuruan ya matad iti tapinay siya sigara dahara baras ko dita kapiya nakontak suang ginawa di kayo haramato pasan-pasan di anak kalambus nataliban na tanak damata ngaran-ngaran matudat kapiya nadawat tapinay magkiampun ako matad papad karam gisam timpurulo to ihangat tulong nito mat magidong mantad kasalan kaya Amhar na gimana kaya no sining teno tapi na nga ay sa titi di system pensuang makiampun ako. Ama sigarad anaro umur ara tetaba. Kita simak tapi na kapi salat kagudat timpu-timpu dumantal. Sumuli tambalot paraja DJ Izal kasalimban bro semurut. Mata de jam ko padam do tangan daw gi sama jam ko talo dat asa sa depan kaya. Kaslimbahan baras samurut pagayaman takaw monsoy kakya kaslimbahan baras sa malayo kago di jetika matada jam ko talo sa sarapan isang marikata jam ko turo data tuwang kya magiswayat palamus magiswayat pangalisisan magiswayat kapailaan itarangaw da kayo hitid ang radio kina FM at ito frequency siyam na habda mapatitik turo megahaz Bila ko nang ginamagin ng odahay, may da RTM click, ya? Aswai kaharnig ya ta live at TikTok. Ama, gisam kapi sa lahat kago, tabi na, ya? Tapi sila na makanta nga daw, kumadi ko di masa-masa makan, kulian naman tad karajaan, tapi sila nga da tindalanan, ya? Noita sanang may na kayo gampia, noita rat may na kayo lihway, kada ada kayo nasarha may dat aaruma ka pamusaran da kayo kakasaw dat keraja manigita daw gisam kapi salat kago mantadaha di jajirin assalamualaikum salam lesia madani hina ko padamat

0: Sayan Ramuyun
1: Ang kininyo ra kininyo FM
0: Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut Pagayaman takaw monsoy Kininyo FM Hebat am syoknya.

Kansayan Am Alung Sur Rabalitan kalau pelansanan ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonilo. Amun makarampot ama sigo ratanak imbor sur rakatimugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balusiam balu onom talu sa balu sa. Umang balusiam balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia ra mes siam siam siam. Mabayara Eskom am Maritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.

Kuno po yung akaw rayos active, ambal raaw niyak uman min bali ratukir-tukir nungoro, karaja-karaja nupahun, activity alap uman min bali ra otopot kapiyo. Kuno akaw ang karaja raupis, activity ami kapiyo karaja abuli analinggapu ramiyun rayos active yuhin. Ang isangkul intorentok min amulira krita, sumuku raupis, ang isangkul muay rakantin, mako ika arang, ang kulyamos Rafael amika puyo buk ng upis mo yun. Mayara rahu pinasila ng upusor kapiyahan tikop ng tana, WHO, 105 ngopor sumukura talung ngatus nga minit, activity physical rasa minggu, kung napakuling nga risiko penyakit, ka ika ambal reactivity ng kapiyahan ng inan.